mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kejide ni ogun osu elekefa odo 2026 today is 1806 2026 eni kan ni woli kin lo de te mo pe date idi to je mo pe date fun gbogbo eyan omo Olorun te o ba ti le gbo number date ti e se date oni a je pe won ti yi se danu won ti gbe mi si odekunle epafra ti n ba ti de ma so ye ojo to kan date to kan e dide nle gbogbo eyan ara suna church gbogbo eyan omo Olorun ni ilu Ibadan e dide to logun to logun e dide teleso teleso e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfun agbara mami e nbo ni bi pepe laaro yi enikan ni ki ma wa se nbe wa do bale e kunle mo ri ire to yibo there is a blessing that is coming on your way nipa se agbara Olorun gege bi nti mo nwo yi wa dupe lowo baba re wa dupe lowo baba mi ni baba mi ni on lo ni keke ina eyin omo Olorun bo se do bale yen ni o ma mi segbe ko ma yege sosi lati dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju baba mi baba re

mi baba re ni o lo ni keke ina eni Jesu o ma se mo dupe fun atileyin mo dupe lowo e fun aye awon omo mi mo dupe fun ikan ojo kan mo si gbo orun e emi oluwa ni agbara nbo lati orun ran agbara oluwa ran agbara oluwa ran agbara oluwa ki o si baptisi wa nti mo gbo niyan e ti mo pe nti woli yin ba gbo ni o pe olorun ipekun ewa ipekun ogo ajiweri omo titun dake dake olorun mo gbe oga fun aye awon eniyan to do bale a gbe oga fun aye awon eyan to kunle e se ana e se oni o olorun a gbe oga o tun se tolana a dupe on gbogbo to se iwo lo ba tin gbe bi giga sola ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo olorun to kunle to do bale ni Jesu o ma se iwo ni baba mi Jesu o ma se iwo ni eleda mi Jesu o ma se iwo ni alafeyin ti mi ogo ni fun o Jesu eyan eyan fe ki n to bo sori Facebook gbogbo eyan ara Sona Church e n lo fun awon agba isin agbara toni ni gbogbo Sona Church ago mejo gba ti o ba fi di 10:30 isin o wale ki sese kan ti o pe laarin ago mejo e je n so pe ngba ti o ba fi di ago mewa abo ati mu isin yen wale ni gbogbo bi ti Sona Church wa wa ibi te ti se service njo Sunday ibe le lo ibi te ti se 7:7 ibe ni ke lo laaro yi ibe lati ran ase si yin sa bi ogo se nje ti Olorun eyan ayan fe e dide nle mummy e dide daddy e dide oni ni 18 aki hallelujah la merin ati ogo merin oje mejo wow eyo e jo ti nbe leyin wow enikan